Magusio mga ini karibu sana somoro bolibo mosini kibagasi furahide yega tokendete waka esabu ya ito teche toite magusino mwanto mga ini na anna batoko na wea kege kubaiga tuwa tebani ntuwege tingi nyeke nga ini rakini esabu ya senari toko chato nyoranga nonye tuwale konyora 78% mbaliba nyorile 90 pono batu wake guli Bono bato nyonsi bona se bali bantu tamangana siasa bali bataraire bali batengire bogaki esenge tamangana yori karau bona pumpije usumu usie kiagara na bokolige liwate banga oh amangana ye ko bantu bani olete bintari konye ndamamu ya tunyarira bantu barumete ndamamu okolitwe kiagara twaruta bantu bantu bakoguti godoro bana ndamamu gatubwata bantu bantu bakoguti gasi koi wete bakaba Kenya bantu bakande metanda bakataba na ntumu chumbo itata akorara Yani ngata aku kuaru eli nde toko lechi kambe ni toi wibi ntebi machini. Lakini kakien seye. Wana magusitu ese sabu yiko chayato itera neri ngangwaro jebantu wa ulikarau. Obe wani tamu, obe tu tamu, obe no tamu, obe no mungina kwe jirubu nanchesi ya soko uwe sikuwa nda kujikwara aligiri meli ndoke teika kuara. Ntuma ete toko ratine na kwansi tuwara astuka. Rote. Aba ngina vechira mangana yasi ya sekirake ndrete toko ratine tuwara astuka kuchipona fatali mepira. Wana. Ege ntugio kabona aliba banta babo mulima bako chabatu waka esiro Ntutu anyole esiro banyo la teni ni nisengi nchubako genda baki kura Bwone gora bantu bakaligiri bakate bake Fota ta naoti yendopo linge kininki Ibabu ate kura na indi bago wake kura Iki kero kimo usi Iki kero kubaka tuyo kurugute kabiri E nabato ukuoga E nabato kura gira chibe ese Yendo kero kitu achato kamanya sikuisi na indi tuangainia sana nukulia Iti yaba na siyasa nukubangaina Abuwa roto achiri tuwa ngaini ire sana. Obo ngaini wobo choy. Wona azipa kuja batu wa kina insepi. Barabuwa maene pipi. Amaena nyasaya maene yomogusi. Barabu babu ate ikura na inde bago wake ikura. Abuwa roto kubarusio. Wono kore noeba kuchape yake kubabate bantubu na aba. Intuwe manyete kesi asampe manyete kutubwa. Abuwa roto naboto uwanchira na inde tote ibani tuga. Ase uya tu totali kwa mani onde ngaki. Onye kutagete kilio tagete kutagete tamu wani, tamu tu, kutagete niu tamu, tiri tamu, tiri, kia ngoi bimo tagete vya siyasa, umu ntu ito, talio ito, yoko chukoturu wani rama, gendero kia ngongo wa, ayabuate kura yao, nando wake. Eki yoka, kego tome mesechia nene bune sindani yoko betuye kwini ni uminto yasa, umu virelimo lioko mwanto kwa gira mura kwa wena. Ayanda mange, tura kwa nakurubono waka mambiende, karibu sana sike bako. Abu no mujaka no moelio bobo ngaini bomo kusiasa mangana siasa ndonya gote bato cha moto kwane umunuo yomo ntobaza ko speak na mase eh bomo bomo kusi oyonero odenga kito kuire nego boke ka itisi itisi bra bra yani mujaka no obogatagati no moli bwa mangana onsi aje bwate kura yao na ende yake kura yao kego kiria bantu buye bwango nande byasana Inanyamansisa watu. Na benga, ebu na Messi. Ayabeke gori yao gana. Ante tika uba banyako tuoma, banyako korama, banyako kota kiango, banyako kodi na chipenadi. Ayabeke gori yao. Clean and clear. Buna, ogo, bukate kura yao nante kuwaka. Inanyamansisa watu. Chideke merongibera sti nsenye chia pono mambikaribu sana. Somorubulibu mwusi. Nikibake detaria ne lide nyaboke mokogoti.